0: Alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
1: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
0: Oo, bakit?
1: Siya lang naman ang pumatay nun eh.
0: Ah,

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Yehey! Pare! Mayaman na tayo!
2: Oo nga, pare! Pare, sige nga, bilangin mo nga!
1: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
2: O sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
1: Ah, yun lang.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo?
2: Oh, ano sinabi mo?
1: Sinabi ko ang totoo. Carpenter.
2: Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
1: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
2: Ah eh, yun lang. Oo nga no.
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Top

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa makilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1 TAPS Radio 24/7.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs.

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ha. Imo-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.

Kapag halimbawang medyo masama pakiramdam kasi nga medyo umuulan, biglang umaaraw, umiinit, umuulan, umaaraw, umiinit, umuulan. Ganyan. Naku, konting ano lang, konting galaw-galaw lang, baka sakaling medyo malabanan ang sakit. Kayang labanan yan, basta importante. Kakain ng matino. Medyo pahinga din minsan. Magandang umaga sa lahat po naman nakikinig ngayon. 6:21 ang ating oras. Maghanda na, lalong-lalo na kapag mayroon kang lakad.

6:23 ang ating oras sa Tops Radio. Magandang umaga. Ito ang The Breakfast Show. Isa pang kanta bago tayo mag-arangkada sa balita. Bago tayo marangkada sa mga nagbabagang balita. Pasensya na kahapon ha, wala ang DJ No Name. Eh kasi bumiyahe kami ng maaga-maaga para mag-attend ng pamiting ng Tops Solano. Kaya andiyan kami sa Tops Solano kahapon, guys. Sige, isa pang pampainit. Bago tayo marangkada

0: makakuha nyo rin.
1: Thanks, Japan!
0: You're welcome, Quezon City.
2: The long wait is over, finally. Here is DJ No Name on 107.1 Taps Radio.
3: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
4: Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ilang mga taga Mandaluyong nagreklamo dahil daw kulang sa timbang ang natanggap nilang 10 kilograms na bigas na pinamimigay ng gobyerno. Oy, kahit bigas na pinamimigay, gusto nila kikita pa rin.

WS survey. Trust rating ni Pangulong Marcos. Bagsak pa rin. Impeachment trial. Isa itong pag-aaksaya lamang ng public resources, sabi ni Inday. American marine biologist, binaril at pinatay sa loob ng kanyang bahay sa Negros Oriental. My God. At mamaya ay silipin natin ang ilan pa sa mga headline, pero balikan na natin ang

Nagamandaluyong na kulang sa timbang ang dapat sana ay 10 kilo na bigas na kanilang natanggap sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang o BBM program ng gobyerno. May nakapansin na butas ang ilang sako at blacklisted na sa lokal na pamahalaan ng Mandaluyong ang supplier ng bigas. Sa ulat, makikita ang ilang mga larawan sa social media nitong weekend ng mga bigas na nauna nang ipinamahagi sa Mandaluyong sa ilalim ng programa ng timbangin ng mga residente ang bigas. Imbes na 10 kilo na ayon sa nakasulat sa sako, mayroon lamang itong timbang na 8 kilo. Gayon man nakasaad sa selyadong sako na dapat ito ay 10 kilo. Isang 72 years old ang umula sa Barangay Highway Hills ang natuklasang o ang nakatuklas na kulang ng 2 kilo at nagsunuran ang ilang mga kababayan nila na tinimbang at ayon, 10 kilo ay naging 8 kilo. Paliwanag ng mga taga-barangay, ibinagsak lamang sa kanila ang bigas na nakasako at selyado mula sa City Hall. Sabi ni Kapitan Maria Corazon Abalos ng Barangay Highway Hills, Mandaluyong, "I'm sorry that it happened, pero there's no perfect project. Nakasasama lang ng loob na maski gaano kagandang proyekto ay sinasabotahe ng ilang mga tao. Isang national program ng Administrasyong Marcos ang Bawat Bayan Makikinabang o BBM project na lalong palakasin ang mga local o mga local government units at magdala ng direktang suporta ng gobyerno sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Ginagawa rin sa ibang mga barangay, lalo na sa mahihirap na barangay sa buong bansa. Si First Lady Liza Araneta mismo o Marcos mismo ang namahagi ng bigas sa isang barangay sa Mandaluyong." Ay nako, pati ba naman bigas na pinamimigay na lang bawasan nyo pa. How much more sa ibang mga project na hindi nakikita ng mga tao? How much more sa ibang mga project na walang mabilisang pagkuha ng ebidensya? O, diba? Yun sako na lang.

nakakalungkot talaga na, alam mo yun, hindi naman talaga kailangan, hindi naman talaga dapat bawasan yun eh. Eh kung 10 piso ang budget, eh di bigay ang 10 piso. Oh, pero ang ginawa nila, binawasan nila ng 2 piso. O di nakuha na nila kaagad ang 20%. Maliban pa sa presyo. Malamang may ano yan, may markup sa presyohan. Oh, tapos bawasan pa ang mismong ibibigay sa mga kababayan natin. Naku, very Pilipino! Ay, naku. Ah, ito naman. Tungkol daw sa satisfaction rating ni Pangulong Marcos. Sa resulta ng non-commissioned survey na sinagawa ng Social Weather Station mula June 20 to 29, lumilitaw na nasa 38% ng mga adult Filipino ang satisfied o kontento sa performance ng Pangulo. Ngunit 45% ang dissatisfied o hindi kontento, habang 17% ang nagsabing not decided or undecided. Nangangahulugan ito ng net satisfaction rating ng Pangulo na negative 7. O bahagyang pagtaas mula sa kanyang rating noong March 2026 na pinakamababang rating sa kanyang o na kanyang natanggap simula noong manungkulang ng pwesto. Sa pwesto noong June 2022, ang pinakahuling grado ng Pangulo ay nagpapakita ng 8 points increase mula sa 33 hanggang 38 at pagbaba ng dissatisfaction mula 49 to 45. Sa kabila nito, pinunto ng SWS na nananatili pa rin nasa negatibo ang rating ni Pangulong Marcos, na nagpapakita na mas marami pa rin mga Pilipino ang hindi kontento sa kanyang performance. Sa ibang survey, sa SWS ito negative 7, pero sa ibang survey, di ba negative 20-25 ba? Negative 25 yung rating ni Pangulong Marcos. Nananatili na si Vice President Sara Duterte ang may pinakamataas na trust at performance rating kung ihambing sa ibang mga nanunungkulan sa ating bansa. Samantala, tinawag ni Vice President Sara Duterte na pag-aaksaya lamang ng publiko ng pondo ang pagpapatuloy ng impeachment laban sa kanya. Yet ng vice-presidente, wala umanong sapat na ebidensya para suportahan ang paratang sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ni Vice President Sara na pinatunayan umano sa ikaapat na araw na paglilitis na o ang matagal na niyang iginigiit na walang matibay na batayan ang impeachment complaint. Tinawag din ng bise na fiction lamang ang alegasyon na nagbanta siya. Alegasyong nagbanta siya at nangontrata ng asasin kung saan hindi anya maaring gawing katotohanan ang mga kathang isip lamang. Ayon si kalawang pangulo, ang isang impeachment trial ay dapat kapani-paniwala, may matibay na ebidensya at hindi manggagaling sa mga haka-haka. Git pa nito na ang pagsasagawa ng mga hakbang na walang sapat na batayan ay nakakaapekto sa integridad ng institusyon, nagpapahina sa tiwala ng publiko at nakakahadlang sa paghanap ng katotohanan. Alam niyo po ba kung magkano ang ginagasto daw? Ayon sa Kapuso Mo Jessica Soho noong Sunday, ang ginagasto nila sa bawat araw, isang araw lang, 20

25 million. Grabe, no? Saan kaya napunta yung 25 million na yon? Electricity? Pagkain? Ilang tao ba yung nandoon? Sahod ng mga senador? 25 million daw ang ginagasto bawat araw. E in-expect nila na tatagal daw ng maybe 92 days. Ang hearing. So kung 25 million sa bawat araw, aabot yan ng 2.3 billion. E magkano lang yung hinahabol nila na sinasabi nila na nalustay daw ng Vice Presidente? Mayigit 600 million, 615 yata. 615 million, if I'm not mistaken. 615 million. Di layo-layo. Naku. Ewan ko. Parang halos apat na beses na mas malaki ang gasto nila kaysa sa hinahabol nila na confidential fund daw na ginasta. Sa bagay, hindi naman yun ang punto, yung amount, pero yung pananagutan nga. Magbutohan na kasi kayo, i-convict nyo na kung i-convict o i-acquit nyo na kung i-acquit, whatever. Basta tuloy na yung ano, basta magtrabaho na sana, puro na lang impeachment. Sabi nung isang nagtestigo pwede bang gawin na yung ano? Pwede palang gawin yung paniniwala o hinala na gawing ebidensya sa korte? Ganun ba yun? May hinala daw sila na totoong kumuha si Vice President Sara Duterte ng assassin ng papatay kila BBM, kila First Lady at saka kay Romualdez. Pero sabi niya, wala daw siyang personal na knowledge tungkol doon. Tama na yan, magbotohan na kayo. I-ano nyo na, i-impeach nyo na kung gusto nyo tangalagang i-impeach nyo na. Ay nako, whatever. Ma-impeach or ma-acquit. Whatever. Pero nakakapagod na ang ano, nakakapagod.

Pa pang balita, patay ang isang Amerikanong marine biologist matapos na pasukin ng tatlong suspect ang kanyang bahay at barilin siya sa ulo sa Sibulan Negros Oriental nitong Linggo ng gabi. Ayon sa pulisya, ang tatapang naman ng mga kriminal na ito, mismong bahay pinapasok, guys. Kinilala ang biktima na si Kent Edward Carpenter, 73 years old, na nanonood ng telebisyon sa kanyang sala nang pumasok ang mga salarin dakong alas 11:30 ng gabi. Uy, lumalabas sa inisyal na investigasyon sa unang pulisya na isa sa mga salarin ang bumaril kay Carpenter sa ulo. Sugatan din ang kasamang Pilipino sa bahay ng biktima. Hindi pa matukoy ng mga otoridad ang motibo sa likod ng pamamaril at tinitingnan pa ang lahat ng posibleng anggulo. Sa isang pahayag naman, binuo ang Police Regional Office Negros Island Region ang Special Investigation Task Group Carpenter para sa paglilitis at investigasyon. Bakit may paglilitis na sinabi? Para sa investigasyon siguro. Anyway, nagkikipag-ugnayan din ng mga pulisya sa iba pang mga law enforcement unit at mga katuwang na ahensya para matukoy at maaresto ang mga suspect. Inikayat ang sino mang may impormasyon tungkol sa insidente na magkipag-ugnayan sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya o sa Sibulan Municipal Police Station. Ganun na ang ano ngayon? Ay nako.

0: Hey, we got 5 minutes before 7 in the morning. Kayo pa rin nakikinig sa Tops Radio, The Breakfast Show. Alam nyo po ba yung balita tungkol sa deworming o yung pagpurga, yung pampurga na pinapainom sa ilang mga estudyante, lalong-lalo na sa public school? Mag-ingat ha, mga teachers ha, kung merong pinapainom ang gobyerno na kunyari, deworming, pangpurga sa mga estudyante. Huwag nyo basta-basta ipapainom yan. Naku, onya naman no. Eh, yung balita tungkol sa isang estudyante na matapos pinainom ng pangpurga ng teacher. Teacher ang nagpainom ng pampurga daw kasi daw mag-feeding program sila. Eh daw kapag mag-feeding program, kailangan yung mga bata ay dadaan sa deworming. Oo, pupurgahin yung mga bata na sasali sa feeding program. Anyari, ayon, namatay. Nanghihina yung bata, nagsusuka, and then after ng ilang araw namatay, binawian ng buhay, guys. Hindi porke sinabi ng inyong pamunuan na ipainom ito sa mga bata, titingnan nyo, baka kasi yung bata na yun ay hindi akma. O baka hindi akma yung gamot na yun para dun sa bata. Katulad nung akala ng teacher, okay lang kasi pangpurga lang daw yun. O pinainom. Kami naman sa TAPS, matagal ng panahon na may mga pumupunta dito para mag-inject, ganyan. Mag-inject, magpa-inom ng mga ganito, ganyan. Ang ginagawa po namin ay tinatawagan muna namin o pinapapunta namin yung parents dito sa campus para sila ang makipag-usap dun sa mga health officials na magtuturok o kung ano man ang ibibigay para yung parent mismo ang magsabi na okay, papayag ako. Ganon. Nakakatakot yung ganyan na basta na lang ipapainom o dili kaya ay maituturok. O, nakakatakot. Ingat-ingat lang ha, kasi hindi naman lahat ng gamot ay para sa lahat ng estudyante. Halimbawa, yung bata pala ay meron siyang, kunyari, G6PD. Yung G6PD, yun yung sakit na marami siyang gamot na hindi pwedeng i-take. Nakapag i-take yung gamot na yun na hindi po pwede dun sa bata, ay mabilis lang ang reaction sa katawan ng bata. Pwede niyang ikamatay ka agad-agad. Ganon. Alam ko yun kasi yung dalawa kong anak ay parehong may G6PD. Yun yung isa sa mga natetest ng newborn screening. Alam nyo ba yung newborn screening? Kapag kapapanganak ang isang bata, idadaan yan sa newborn screening, kinukuhanan ng dugo, and then yung kanyang dugo ay idadaan sa proseso para malalaman kung ano ang posible na sakit na na tatama dun sa bata. Possible, okay? And then isa sa mga yun ay parang anim yata yun eh. Isa sa mga yun ay ang G6PD. Yun yung kapag ikaw ay may G6PD, merong mga gamot na hindi mo pwedeng i-take. Pati nga mga vitamin C na, alam mo yun, yung mga tableta na vitamin C, hindi po pwede eh. Kaya mga guro, mag-ingat-ingat kayo. Hindi porke sinabi ng inyong, sinabi ng mga pumunta dyan na ipapainom ito sa mga bata. O dili kayo ipapainom, sabi ng principal, sa mga bata, papumpampurga lang naman yan. Kahit na, basta mas maganda, tawagin nyo ang parent para kaharap mismo ng mga magtuturok o magbibigay ng medisina kung ano man yan, sila na ang magde-decide kung papayagan nila yung anak nila na mag-take ng mga medicine o dili kaya yung mga injection, whatever. Diba nga? O, kaya wag akong sisihin ng mga may mga ano eh, may mga health officials na pumupunta dito, nakikipag-coordinate na sinasabi na pupunta kami diyan, magi-inject kami ng mga ganito. Ito ay libre, ganyan. Ito ay para yung mga bata ay ano mo yun, mga bakuna, mga ganyan. Hindi kami basta-basta pumapayag sa ganyan. Ang ginagawa ko, tinawag ko lahat ng parent kung sinong parent ang darating at sila ang kakausap sa mga parent. Okay, go. Pero pag wala yung parent, never kaming mag-allow ng bata na tutusukan o bibigyan ng gamot, maski anong simpleng gamot lang yan, maski nga bitamina, hindi namin basta-basta bibigay. Malay namin kung yung bata ay may allergy sa ano, may allergy sa mga ganyan, maski vitamins man lang yan. Oh, kaya mag-ingat tayo ha, mga teachers ha, mga school administrators, mag-ingat tayo. Baka kasi yung ibibigay nating gamot o dili kaya ay pampurga, o nakakalungkot naman yan na yung isang bata, Mr. M.
1: Namatay, no?
0: Namatay dahil lang sa purga.
1: Na-overdose daw eh.
0: Hindi, ewan ko lang kung ewan ko. Ewan ko kung anong rason. Basta sumakit yung tiyan ng bata, nang hina, nahilo. Ayun, binawian ng buhay. Ingat-ingat ha, mga teachers ha. Huwag kayo basta-basta mamigay. Malay natin. Yan ay ano lang, experiment.
1: Nako.
0: Di ko naman sinasabi lahat, pero malay ko ba, di ba nga? Kaya hayaan niyong pumunta ang mga magulang sa paaralan. Kung sino man yung magbibigay ng medisina o kung anumang pampurga o kung vitamins man yan. Maski vitamins, huwag nyong ipatake. Delikado yan. Hindi nyo kabisado lahat ng estudyante. Ayon dun sa balita eh. Parang nasa 7 daw yata ang estudyante na nagkaroon ng hindi maganda ang reaction sa katawan. Pero yung isa ang napuruhan at ayun, binawian ng buhay. Imagine niyo kung gaano kalungkot yung nangyayari sa ganun. Yung anak mo papunta sa school tapos pina-take ng pampurga. Oh, tapos yun na pala yung ano niya.
1: Ay, mandatory ba 'yun?
0: Ikamamatay niya. Ewan ko kung anong ginawa dun.
1: Yun lang.
0: Ang ingat-ingat, classmate, ha? Hindi ko naman sinasabi na lahat ng mga pinapaturok o binibigay ng gobyerno ay hindi maganda. What I'm saying is, be careful. You need to notify the parents, or better, you call the parents para yung parents mismo ang makipag-usap doon sa mga magbibigay ng medicine, vitamin, o bakuna man yan, kung bakuna man yan.

0: malaman natin kung sino ang may kasalanan dun. Di natin alam kung yung teacher ba o yung pamunuan ba ng eskwelahan o dili kaya yung mga nagbigay ng gamot. Di natin alam kung sino may kasalanan. Basta mag-ingat-ingat na lang. Magandang umaga din sa mga kaibigan natin na umaasa ng ang tawag dyan? Umaasa ng ayuda.
1: Wag naman.
0: Yung 10 kilo na pinamigay sa Mandaluyong, 8 kilo na lang daw ang laman. Hindi ko alam kung paano tinanggalan ng tinanggalan ng 2 kilo. Ano 'yon, paihi? Ano tawag doon? Yung tinutusok tapos binabawasan? Ganun ba 'yun?
1: Baka tinahi, ganun. Hindi wa binawasan, tinahi.
0: Pero meron yung pinangano sila, pinantutusok sila eh.
1: Ay, oh, yung ginagamit ng kano, no? Yung mga middle kun, no? Ginagano nila, tinutusok-tusok nila, may lumalabas.
0: Tinutusok tapos lalabas na. Paihi.
1: Paihi ba tawag doon?
0: Pinaihian ng 2 kilo.
1: Grabe na talaga mga kunyan.
0: Grabe
1: no?
0: Na talaga ang ating, no? Maski pamigay mismo ni First Lady Liza. Siya pa mismo ang pumunta doon at namigay itong makakat na mga kababayan natin. Tinimbang kasi 10 kilo nakalagay kasi sa sako. Tinimbang, ayun, 8 kilo lang pala.
1: Hayaan nyo na, at least libre.
0: Hayaan nyo na ba, at least libre. Hindi, ang punto kasi nila doon, bakit binawasan? Di ibig sabihin yung pondo na dapat para sa ganito ay binawasan pa. Yun ang punto nila.
1: Biniibig ka na, no? Binulsa na naman.
0: I want to break! Di ba, Alel? Libre naman!
1: Galing din naman sa taong bayan yan eh.
0: Basta ano, basta importante. Ay, nako. Kumayod na lang kasi kayo para hindi lang kayo basta umaasa sa pamigay na ayuda. Okidoki! Anong ganap, Mr. M? Anong araw ngayon?
1: Wednesday.
0: Wednesday na agad? My God.
1: July 15 na.
0: July 15 na. My God. Ang bilis-bilis ng araw. Yung mga kaibigan natin na magsasahod tuwing kinsena at katapusan. Sahod nyo ngayon. I want to break free. Kahapon ay nandyan tayo sa Top Solano, Nueva Vizcaya para sa parents meeting.
1: Parents meeting.
0: Ang meeting namin kahapon ay yung mga baguhan na magpaaral sa TAPS. Sa Alicia ba? Kailan ba daw sa Alicia?
1: Sabi ni Sir Doc Mike, linggo daw eh.
0: Linggo?
1: Oo.
0: Oh.
1: Ibig sabihin ngayon, this week, 19.
0: Sige, abangan nyo ang announcement sa aming TAPS FB page, TAPS Alicia FB page, para kung alimbawa magtawag ng meeting para sa mga new parents lang.
1: Yes.
0: Yung mga bagong magpapaaral sa TAPS. Pero yung mga ano, yung mga datihan na,
1: maski hindi na,
0: wala namang bago. Maliban sa bago na inimplement ng DepEd na meron daw 3-term. Hindi na siya quarter. 3-term na daw ang tawag dun. Whatever. Experiment again si DepEd. Abangan nyo ha sa mga campuses din sa TAPS Ilagan, yes. Sa TAPS Rojas, Cagayan. And Santiago. Sa Santiago, Sabado.
1: Sabado.
0: Nitong Saturday na.
1: Ngayon na.
0: Nitong Saturday po ay parents meeting ng TAPS Santiago. Yung mga bago lang ha, yung mga bago lang na mga parents. Okidoki?
1: Okay.
0: Yung mga luma na hindi pa nag-attend ng meeting nung mga nakaraang mga taon, pwede naman kayo mag-attend. Pwede naman kayo mag-attend. Pero huwag kayo lahat mag-attend, lalong-lalo na kung ano, kasi nga limited lang yung space natin para sa mga new parents. Okidoki.
1: Okidoki. I want to
0: break free. Magpaalam na tayo kaagad kasi ang dami pang trabaho, ang dami pang kailangan ihabol, saka na yung harutan na yan.
1: Okay.
0: Saka na yung harutan kapag medyo maluwag-luwag na ang ating schedule, maski magharutan tayo hanggang alas 8, guys.
1: Alas 8.
0: Pero ngayon medyo alanganin pa ang aming mga sked. Ang daming gagawin. Hindi ko alam, hindi ko nga alam kung matatapos ni Mr. M yung kanyang mga trabaho eh. Matatapos mo ba?
1: Kaya din, no name.
0: Kailangan mong ano, maski hanggang alas 12 ka na ng gabi, huwag ka na matulog.
1: Grabe. Power.
0: Huwag ka na matulog. Importante, matapos hanggang bago mag-umpisa ang paralan.
1: Oo.
0: Agosto at res. Di bale, pag matapos na yung Agosto at res, at mag-umpisa ng klase, wala na ulit trabaho, guys.
1: Okay.
0: Okey-dokey.
1: Okey-dokey.
0: Okey-dokey. Magandang umaga kay Doc Ray. Magandang umaga kay Mamang Bakit at kay Papang yes. Lakay dyan sa Bayumbong.
1: Morning po, ma'am, sir.
0: Magandang umaga kay Ate Che, kay Doc Joshua, kay Ate Kay, at siyempre kay Ava and Raya. Magandang morning.
1: Morning po.
0: Magandang umaga kay Ma'am Jo dyan sa likod.
1: Morning at siyempre po, ma'am.
0: Kay Ate Cecil, kay Sian.
1: Yes.
0: At good morning din sa aming bagong kasama na si Sergeant. Sergeant ba?
1: Apaw?
0: Corporal. Yeah. Corporal Kenneth Aguilar. Yan.
1: Yan o.
0: Sige. Paalam ka na, Mr. M.
1: Paalam na yung pinatsa niya sa pinarodi sa balat ng radyo. Wala na ba yung lingkod, Mr. M?
0: At syempre, nakasama niyo naman sa balita ngayong umaga. At syempre, konting announcement at kwentuhan, DJ!

0: Did you know that Tabs Alicia still offers the discounted tuition in the junior high school department? From the regular rate of 4,150 pesos monthly, it is now only 2,960 pesos monthly. This is our pasasalamat promo for making Tabs the biggest private school in Alicia since 2021. Enroll now, only a few slots left.
1: Oh, Doc, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh, kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh, paano? Naputol lang gunti ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawitan, bakit?
1: Eh, yun lang.

0: pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Ate, muntik akong sinali ni Ma'am sa contest sa mat.
3: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
2: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
3: Eh, yun lang.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
2: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
1: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
2: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna, 36 months, 2K.
1: Ah, eh, yun lang.
3: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, pag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang, TAPSians, balang araw, mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.